0: kidney care time.
1: Pero sure ning magpadialysis gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
2: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

sa buong Pilipinas. It's 9:20 in the morning and you're listening to 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Kasama niyo po akong yung ate DJ Senpai hanggang alas 12 ng tanghali. Nandito ng ating mga balita. Walang tatakbo, walang madadapa. Ito na ang ating news. It's Giving Wednesday energy ngayong May 13, 2026. Syempre, makakasama niyo ako ha hanggang alas 12, kaya dito lamang kayo. Nasa biyahe ka man, nasa opisina, pretending to work, nasa classroom pero mentally nasa bakasyon, o bagong gising na mukhang na heartbreak kahit wala namang jowa, don't worry, I got you. Weather update muna tayo, main character. Ang init today, mga beshi. Temperature natin ay nasa around 26 degrees Celsius, so 33 degrees Celsius. Alabubulul. Siyempre, kakatapos ang minum ng kape. Kaya kung lalabas kami, nasan magdala ng payong, kasi either aaraw o biglang magiging teleserye ang langit mamayang hapon dahil sa thunderstorms. Hydrate and dehydrate tayo today. Dehydrate pala. ICC issue tuloy ang bardagulan sa Sinada! Hindi pa rin natatapos ang drama sa ICC issue matapos muli magsalita si Senator Bato de la Rosa at humingi ng suporta kay PBBM tungkol sa posibleng cases connected sa war on drugs. Meanwhile, ibang senator naman, be, harapin mo na lang. Political season talaga ngayon, parang group project na walang gustong umamin kung sino ang may kasalanan. Alam mo yan? VP Sara impeachment issue, mainit pa rin online. Minasan, trending pa rin sa social media ang political Twitter, STX, ang impeachment discussion involving VP Sara Duterte dahil sa mga kontrobersiya at investigations. Netizens divided na naman, mga mi. May team support, may team ano na, Pilipinas! Diesel rollback is real! Mga commuter at drivers, medyo makakahinga tayo ng very slight. Kasi bumaba ang presyo ng diesel at kerosene this week. Hindi man enough para ma-heal ang wallet natin. At least may character development tayo. DepEd nag-isip ng work from home Fridays. DepEd considering more energy saving measures kabilang na ang work from home setup sa ilang offices. Sana all may pa work from home kasi tayo ay emotionally exhausted lang. Lalong-lalo na mga nanay dyan. Ako, magpapasukan na, diba? Di ba pwede na magkaroon din tayo ng study from home? Pwede ba yun? Parang hybrid setup lang. Kasi nakakahirapan din naman kami mga nanay. Mag-iisip kung ano babaunin ng mga anak. Ano yung mga ipapang papamasahin nila. Hindi lang naman kayong mga may trabaho na ihirapan. Kami-kami din naman. Hindi naman sinasabi na wala kaming trabaho. Mas lalo na sa mga nanay na may mga trabaho, di ba? Nahihirapan din naman kami mag-adjust. Nakakaloka. Hindi lang naman kayo may problema nito. Galit na yan eh. Alright, dito naman tayo sa ating Cebu local headlines. Cebu City under garbage emergency. Me, legit ang problemang basura ngayon sa Cebu. Sinasabi ko sa iyo, nagdeklara na ng garbage emergency. Sana all tinatapon lang ang toxic. Eme! Pero serious issue ito dahil affected na ang kalinisan at health concerns sa city. Unified truck ban planong ipatupad. Oh! Para maiwasan o mabawasan ang traffic na mas matagal na pa na minsan kaya situationship mo. Diretso humugot tayo dito. Plano ng Cebu officials ang unified truck ban schedule sa Metro Cebu. Sana gumaan na ang biyahe natin, mga beshi cakes. Cebu politician pinag-uusapan online. Sino to? Kinsa mani! Politiko! Mainit ding topic. Locally, ang boto ng ilang Cebu lawmakers sa isang impeachment developments. Ang comment section, automatic war zone. Alalag, Araguay na tira nila. Alright, para sa ating sports headlines and dream buzz, mamaya yan sa ating pagbabalik. Susunod na yung ating horoscope for the day, for Wednesday, May 13, 2026. Ang bilis ng araw. This is your ate DJ Sen by reminding you, huwag mapaka-stress sa taong hindi naman nagre-reply within 8 business days. Oras natin, 9:24 in the morning. And this is Dream High with your ate DJ Senpai. Summer's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: I'm really happy for you.
1: Oras natin, it's 9:53 in the morning. Welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai on Summer's Best FM Station. 104.7 Dream Radio. Diyos ko! Natatawa ko sa mga nangyayari ngayon. Pero bago lahat natin yan pag-usapin, let's go with our dream horoscope for today. Pero shoutout muna sa kumpare ko dyan, si Mitchell Lakaing na nagkikinig ngayon. Hi, hi, hi! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Lalong-lalo na sa kay na Ate Emilita. Yes! Mga nakikinig ngayon sa Ormoc Curva. Ormoc City Curva. Curva Ormoc City. Nakakaloka. Oh, yan. Basahin muna natin ang ating horoscope for today. Taurus, April 20 to May 20. Masaya ang iyong family reunion. Maraming darating na kamag-anak mula sa iba't ibang sulok sa mundo. Lo, grabe! Ay sana all, bring chocolate. Lahat sila ay gusto nang mag-good for sa malapit na pagkakataon. Ano yan? Mag for good. Good for! Utang ito ha. Utang man ito mag-good for. Akala ko pupunta sila mula sa iba't ibang parte ng mundo para mag-good for. Ano lang pala, lahat sila ay gusto nang mag for good sa malapit na pagkakataon. Ayan, so mag-stay na sila hanggang ganoon. Lucky number and color for today. Kinalaman nun sa akin. Wala akong paki sa kanila. Lucky number and color for today ang 23, 17, 36, 44 and blue. Gemini, May 21 to June 21, mararanasan ang masalimuot na effect ng iyong desisyon. Baguhin ang mindset habang may time pa. Lucky number and color for today ang 12, 29, 30 and 45 and ivory white. Cancer, June 22 to July 22. Huwag magtanim ng puot dahil aanihin mo ang unos. Mahalaga ang magpatawad para dumaloy ang biyaya. Lucky number and color for today 1, 13, 28, 42 and cyan blue. Leo, July 23 to August 22, magiging malaya ka rin sa iyong financial worries. Sikapin na unahing bayaran ng iyong credit card. Why sana all my credit card? Unang-una, minas ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong kukuha ng credit card. Kasi naaakit kayo na umutang ng umutang. Debit card lang, advice ko lang to ha. Bilang someone na walang credit card. Kasi, sabi pa ni Chinkitan, dyan nagsisimula ang kalubugan ng utang. Okay? So, yun na yun, minasign. Next up is, yun na. Leo, Virgo na tayo pala. Nakakaloka. Virgo, August 23 to September 23, ang iyong tagumpay ay bunga ng pagtsatsaga. Magiging masaya dahil maaayos mo rin ang buhay mo. Lucky number and color for today ang 18, 28, 39, 45 and dollar green. Sa Leo, yung lucky number and color ay hot pink and 5, 19, 36, 45. O, diba? Oras natin, 9:56 na po. Ay, no, mag away. We'll be back. See you, Minasign. And of course, like and follow me on my Facebook. It's at Kurizamina Senpai. And of course, 104.7 Dream Radio. Para sa mas updated pa latest na chikahan, bardagulan at habulan! Wag lang mahuhulog sa hagdanan. We'll be back. See ya!

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron lang. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

sa buong Pilipinas, it's 10:58 o'clock. Yo, mga sports besties! Welcome back to Dream High with your ate, DJ Senpai. Dito lamang yan sa Summer's Best FM Station, ang 104.7 Dream Radio, ang istasyon na kung saan ikaw ay... That is right! Headline, NLEX at Meralco, parehong naka-beast mode ngayon sa playoffs. Me, walang gustong magpatalo, parang agawan lang ng last piece ng chicken sa handaan. Gigil na gigil ang laban ng dalawang teams habang papunta tayo sa mas intense na playoff action. Tennis queen Alex Ayala hindi man nakaabante sa Italian Open doubles pero fought hard pa rin, mga mi. Alam nyo naman, hindi natatalo ang mga gym girlies at tennis girlies. Nagkakaroon lang tayo ng character development. Alright, and of course, Pinoy Pride Alert PH. QMB helping Chiba advance sa B-League. Semifinal sa Japan International Era talaga ang mga atletang Pinoy ngayon. Habang tayo international overthinkers lang. Anxiety, panic attack. Slage ang Central Visayas sa Prisa Games dahil sila ang nangunguna sa senior at youth divisions. Abay, athletic era yun. Napak na pak ang energy ng mga students natin samantalang tayo. P-uniform pa lang, pagod na. Philippine Sports Commission's planning bumuo ng national life-saving team for the 2032 Olympics. May imagine mo from ligtas points sa classroom to actual Olympic dreams. Real quick, syempre reminder lang dream kada. Hindi porket natalo tayo ngayon, talo na tayo forever. Malay mo next week, main character ka na ulit. Charat. Motivational speaker yun. Ako si Ate DJ Senpai, ito ang inyong sports blizz. Ang segment na mas mabilis pa sa mix signals ng crush mo. Stay tuned lang dito sa Dream High on 104.7 Dream Radio. Summer's Best FM Station. Oras natin, impunto alas 11.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na parabang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Rodrigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman!

Sunshine 104.7 Dream Radio. Oras sa atin, it's 12:34 PM. And you're with Ate DJ Senpai. Dito lamang yan sa Unmute on Dream Radio. Samahan niyo ako hanggang alas 2, minasan. I'll be here. At Chana Swing by the Chandler. Charot! So, ito na po ang ating programa ng Hugot and Everything in Between. Episode 2 na po tayo. Baka may mag-expect na everyday to. Hindi. Every time lang na surprise event lang to. Surprise segment. O, diba? Dahil ito po ay tambayan ng mga stress pero lumalaban. Dilulu pero productive. And of course, mga chika. Na di pwede i-post publicly, pero pwede mo i-rant sa akin. Kaya, go ahead and click our link na para i-unmute ang inyong sarili sa mga hugot at mga sumbong. Dito na tayo sa Unmute! 12:35 na po. Stay tuned lamang. I'll be back!

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 5 of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
6: Just give me one more chance.
5: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserve seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
1: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
2: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Philippine Standard Time, it is now a minute after 4 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na opisyal nang natanggap ng Office of the Ombudsman ang Partial Committee Report mula sa tanggapan ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Ping Lacson. Ang ulat ay naglalaman ng mga resulta ng investigasyon hinggil sa maanomalyang flood control project sa bansa. Ayon kay Clavano, ang mga impormasyong nakapaloob sa ulat ay agad na ipapasa sa mga case team na humahawak sa iba't ibang flood control cases para sa kanilang masusing pagsusuri at kaukulang aksyon. Partikular sa binanggit sa report ang mga pangalan ni na Senator Francis Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jingoy Estrada. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream kada!

Umapila ang National Bureau of Investigation or NBI kay Senator Ronald Bato de la Rosa na payapang sumuko sa gitna ng inisyong arrest warrant ng International Criminal Court or ICC. Ito ang naging tugon ni NBI Director Attorney Melvin Matibag matapos ihayag ni De La Rosa na hindi siya susunod sa panawagan ng mga minority senator na sumuko. Binigyang diin ni Matibag na bilang dating law enforcer, alam ni De La Rosa ang proseso at madalas din niyang pinapayuhan noon ang mga subject ng warrant na sumuko ng maayos. Ayon sa NBI Director, layunin ng panawagang ito na maiwasan ang anumang gulo o habulan at upang harapin ang pananagutan sa batas. Giit ni Matibag, ang warrant ay mula sa isang competent court na dapat irespeto. Babala niya, kung hindi susuko ang senador, ay asahan ang posibleng habulan dahil mandato ng law enforcement na ipatupad ang batas upang maiwasan ang breakdown sa law and order. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. There you go. Over October with the new song Manatili. If you like it, if you love it, vote and request for it. Again, it's a Manatili by Over October, the guys that gave you the big hit Ikot. Anyways, my Dreamcast, we're playing your favorite OPM because we proudly support original Filipino music. And my Dreamcast, eto na ang ating unang batch of Dream Buzz for today. Mga trending na mga balita online inyong mapapakinggan on air. Okay. Siyempre, mainit-init pa rin mga usapin sa politics ang mga headliners natin ngayong araw. Diba? Okay, sige mga Dreamcast, satid sa atin ng sources from ABS-CBN News and News 5. Okay? Alright mga Dreamcast, okay, umapila, buzz number 1 to ha, buzz number 1. Umapila si Senator Robin Padilla na ipatanggal sa Senate records ang umano'y paninigaw sa kanya ni Senator Kiko Pangilinan sa plenaryo nitong Martes, May 12. Sabi pa nga niya, quote in quote, ayokong mababasa yan na ang isang Muslim senator ay sinisigaw-sigawan dito. What's happening with Binoy? Ano ba yan? Okay, Dreamcast. Next up, buzz number 2. Siya pa rin ha, ang bida. Mahirap makipagbati nang walang nag-a-apologize. Yan ang naging sagot ni Robin Padilla nang tanungin kung nagkaayos na sila ni Kiko Pangilinan, mga senators na to, no? Ito'y matapos ang umano'y paninigaw ni Pangilinan kay Padilla sa sesyon ng Senado nitong Martes, May 12. Eh, trending pa naman ngayon mga Dreamcast, no, sa ating mga newsfeed, yung kanyang video. Nagsilabasa, nagsulputan na naman. May mga resibo kasi ang ating mga netizens, siyempre. Kaya tayo po ay mag-iingat sa ating mga binibitawang mga salita dahil may mga resibo palagi ang mga netizens, especially sa mga posted videos, mga statements natin. O, nagsilabasa na naman ang sinabi na weak ang generation na to, di ba? Kasi napag-usapan dati ang issue about, mental health. Mga kabataan daw ngayon ay weak. Yan, nag-backfire sa kanya. Ang mga nangyayari sa kanya ngayon, ang kanyang mga pagpuputot-butsi. Yan, sino ba bumoto sa kanya? Basta sure ako, hindi ako bumoto sa kanya. Promise. Okay, Dreamcast, next up, buzz number 3. Okay. Buzz number 3 natin. Maaari daw. Ayan. Okay, hindi ko lalagyan ng daw. Kasi wala naman nakalagay. So, diretso na tayo. Maaaring isuko ng Pilipinas sa International Criminal Court or ICC si Senator Bato de la Rosa ayon sa Department of Justice. Buzz number 3, no? Maaaring isuko ng Pilipinas sa ICC. Okay, go na! Buzz number 4 tayo. Okay, buzz number 4, approved on second reading. Inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang House Bill number 8876 na layong magbigay ng 5 taong validity period sa professional identification cards sa lahat ng professionals sa ilalim ng Professional Regulation Commission or PRC. Okay? 5-year validity, okay, sa mga professional IDs ng mga professionals under PRC. Okay? Note po natin yan mga Dreamcast. Alright, buzz number 5 naman tayo. Okay, buzz number 5. Okay, ito, nagpaugup na.
Umapila si Senator Bato de la Rosa sa kanyang mga kabaro sa Philippine Military Academy. So, basahin yung full news eh. Anyways. Alright, and buzz number 6 tayo mga Dream Caras. Nagsara sa 61.38 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Miyerkules, May 13, 2026. Okay, once again, peso dollar closing rate today, May 13, 2026, 61 pesos point 38 centavos.

0: Dakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup?

Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Si Kat, alas 6:18 na, Dream Caras. Kayo ba ay stucked sa traffic ngayon or hindi gaano? Kasi summer naman, di ba? Hindi ko pa nakita kung ano ang lagay ng traffic sa major streets in Tacloban City tonight. Kasi rush hour time naman. Anyways, have a safe trip on the road. Labinit Adha may dapit ha Rizal Avenue, J. Romualdez Street, Avenida Veteranos, ganito ka may Youngfield nga biyahe, or Didiha Real Street, or Maharlika Highway. Yan. Ingat on the road po tayo mga manong drivers, okay? Narito na ang ating last batch of Dream Buzz for today. Trending na mga balita online, mapapakinggan on air. Nasa buzz number 9 na tayo. Ang dami nating dream buzz for today, ha? Alright, talaga namang headliner pa rin. Ang nag-iisang bato. Tumatakbong bato. Sorry sa mga ano, ha? Mga bato fanatics dyan. Anyways, hinawakan ng dalawang babaeng NBI agents kaya nagpumiglas. Yan ang buzz number 9 natin. Yan ang depensa ni Senator Bato de la Rosa sa tinawag niyang wrestling sa naganap na girian at habulan sa Senado nitong Lunes, May 11. Kasunod yan ng igiit ng National Bureau of Investigation or NBI Director Melvin Matibag na walang naganap na wrestling taliwas sa sinabi ng Senador. Points. Okay. Eto naman, buzz number 10. Tinakot nyo ng tinakot. Ano bang kalokohan to? Sino ba nagsabi nito? Yan ang sabi ni Senator Amy Marcos na may nakapaligid ng National Bureau of Investigation or NBI agents at helicopter malapit sa Senado. Sa gitna ng umuugong na impormasyon na aarestuhin na si Senator Bato de la Rosa. Yan naman kayo, pag mayayaman, dami nyong ano, pag mahihirap, daling damputin ng NBI, no? Yan ang talaga. Sige, boto nyo pa mga ganitong tao ngayong susunod na eleksyon. Di na kayo natoto. Di na natoto. Yan. Kaya, malapit na po ang 2028. Kung gusto nyo pa rin maging ganito ang sitwasyon ng politics, Senado at Kongreso, pati basta, okay? Vote the best ones. Okay? Huwag na magpapaloko. Mahirap na. Reklamo ng reklamo, binoboto nyo naman palagi mga ganitong tao na ang iingay. Okay? So, yun, mga Dream Caras. You know, we are calling Generation Z na mga magvo-vote ngayong 2028. Mag-isip-isip na kayo kung gusto nyong maging maayos ang inyong kinabukasan. Iboto nyo yung mga maayos ang mga utak. Mga utak. Ay, nako. Huwag nyo akong i-bash, ha? Anyways, yan mga Dream Caras lang. Ayoko nang dagdagan pa kasi kayo ay high blood lamang. Yan kasi ang buong puro laman ng news feed natin. Alright? Maraming salamat sa ating mga sources. Credible sources yan, ha? Yung basta-basta lang tawag na ito. Silent mode, mahirap na. Four of spades right now. Kasi kabisado na natin yan, eh.

0: Dream Radio time. It is now 7:27.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
4: gamitin. Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803 Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio time. It is now 7:57.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
6: Just give me one more chance.
5: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio time. It is now 5:57. Dream Radio!
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio time. It is now 6:29.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Dream Radio time. It is now 7 o'clock.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Dream Radio time. It is now 7:34. Dream Radio!
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection plus mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows whether through the internet or through cable TV for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leytonet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leytonet Incorporated. Basta internet, Leytonet!

0: Dream Radio time. It is now 7:59.
1: Mayo nga daw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
6: Stop right there!
5: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.